Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fattahu wahhabu ya rasaku ya maliki lifta wahhabiyah warsukni bikunil ana dayati azil ajilan bil bishri mahmadin hatta uqima li dinillahi arkana kasir ju'ani li tuba wahmini waqini adawra wa tujib li samaskana laka sama wal aradi wal ihwa ubiya musharikin li ruh mashkubana ajib wa salli bil salim min hasan nabi muhammadin wa tahajjab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ñi ngi nuyu ñi deglu fuñ man di nek xamna ci gatal rek niko señ mak kelo muhammad waxe ñi ngi wajjal suba gi nga xamne moy fuk fan ak ben ci wéru toop ci bisub cheikh muhammadul mustafa yakana di jurum ñett fan ci fuk fan ak jurum ñaar ci wéru gamu wala jurum ñett bok xamna ñu wara waxtane kon ku mag nit ku am solo ko xamne ay jikoom nit man na ca jeriño mo xam ndaw ñi mo xam mag ñi la yakarna exp position bi yakarna sax bi ñak suñu mbokk ki wa tuba media yi buñ fajaaron dañ fa man jangatal ñi setan mo xam mag ñi mo xam gone yi ci li nga xamantene mom lañ mëna royé ci ki nga xamantene mo ci moy ci manana ci cheikh mohammedou mustapha xamna seigne mbacke day laaj contexte bi contexte la bu jafé bo xamantene li sen soxna bi go ci waxone ne soxna na may dana ci wax nan cheikh mustapha day mom moy ki nga xamantene donutone nawle kudul mom nak nawle sanawle nga don mana lolu wax ju biiri la mana kudul mom sanawle ci wutu ci ndax mana seun bu mag bi ko xamantene da nga ko gis di bané ko gis ko di teggu ci mom bu la deddo yakarna kon dana jafé lol ci nga mëna gis ko xamantene dang ko mëna ndewati pro yakarna lolou ak mat la motax ba mag ñi mëna nangul ci mu du safa yakarna sax amna ci ko xamantene ci mag ñi nga xamantene jumbul yo xona ñew duñ tuddu turu tarikh rek la waye ye bis mo dajje ak cheikh mustapha ci am bedde yalla dogal nak ko kan ak dina boba ñewugul boba mu dam mu koñ am ko wax ci magni dal dina diiw de yakuna cheikh mustapha du ken ne ko ka defar diiw do defar lu yakku setal lolo mana lo am solo la qualité bu am solo xam nga seigne touba ma ngay wax ci am salik nan amna ci serigne jamonoom yo xamantene so jewé wala nga ngagne ab serigne fa ñoom dañuy bëgg way xolal ki mom qualité té bobu mu lay wan nekat ko ko nga xamné man de gu man di won ci borom touba motax meuna guta xam ne ki moy ku tay la ah lol la la kat do tek ki len lumay ne kifi ki wut to rek mo ñu ko tawul ci ndax ca koko bam ñewé nga xamantene ne mu mujju na ñew bam ñewé cheikh mustapha lam ko wax manale ma ngay firnde lola mu ne ko ajiw yow de mom bako bax ki fana ne Touba yegna ne kuddu ngam da sedele fan sen ci sam ma loxo teew nak yow xamna ne lu ci man di am day lay seddu man nga xamantene ne kon mana kat ko xam mom don tane yaakaaron na ne agna ab dayo bo xamantene may na ko mo beru ne ga tane bo ba ka dess na waye nak nan ci nagit man di tek gi nga xamantene mom la mande won ci ku baxa mo taxone mu ne gutuna ñew koku nak
da nañ gis ne it mana si mo du mu sa dafa bi muy toog mana ay bayam ñu ci boba ay bayam ay cheikh so xamantene da naka sax xey man nga ne ci mana ñok ku jullu ndax señ mo mëndum mbé xaban ci suñu nop ganjar gi nga xamantene mom lañ joxoon soxna amine telo soxna señ mëndum mbé xaban moko jëndé di won dekk bu ñu wax xay kon xamné kon ca mag ñala d'accord classe gogu ci baye yak ca magi cheikh si nga xamantene ñoko jiddulu ñoñu ñe nak ci nga wara ma taxaw fi seen kanam bañ nangul la yakarna lu jofé la lol wax nañ né bokon na ci stratégie bi nga xamantene ci Modou Mustapha amon nako moy né kat ci ngil ben sax day mag ñi suñu mata ñew ci mom day wacc lal ba jox leen ko waye nak mag ñaa nak dem ba xamné kat ki kat mom mat na lam doon ay yakarna lolit lo am solo la nga xamantene nangul ñoña mag ña lañ am nangul len ne kat nan nañ ba mandi nangul goga tax na ñomit bañ deme ba seen xel di kat ñu xamne kat ki mom mat na lam doon ñomit ñu nangul ko yakarna amnay beuy yo xamantene beggon na ko tuddu ca Seigne Touba lam bay di jëm ko denkon moy mana tamhir ba tour mi rek dafa am solo lol ndax tamhir la mana legui moy ci kat daas am xel daasal ko am xelam ba nga xamantene ne mana jombul lam la ci lam ko waxon ci bam ko gisse moy sekkal kawar mune ko lo ci djiblu mune ko ci xana beug niru ab talibé wala doon ab talibé serigne bi ne ko digal na la lepp loy defate nga jital ci am xal kon mom mana serigne bi kon mom lam ko jangalon moy nité yakarna serigne bank serigne bi mi ngi mang koy wax ci jobey li nako la tan sa niyatan la da kulli leer yakarna it lolou la koy firi moy ben way djige won na bawal lañ wax ne fa la djoge dik fi Seigne Touba Seigne bi ne ko loy wut mu ne ko commandé yag ci yalla Seigne bi dal dina ko demal duel mbassar tala nge ge waje dem di ko ni mu ne ko ko lon ci fas waje di ne ko dara mu ne ko ay yow de xamna da nga upp ciow fa la djoge rek ndax ci ndax ku jog ne day wut ci somborom ba nopi te xamul ne lepp lu muy jëf lu nek da ca wara yene somborom kon mu ne ko kon nak bu fatte yene mom mana sun borom li nga xamne mom la mom ci jëf ji moy dang ko koy baye sa bo ne ni yalla ak jug yalla mom no pe ci mom mu ne ko lola day mom yene mana yene ci aw yiw baye xal yalla ci jëf dana bidji ay xewal ngeen di xewal mune ko yit nga saxal taxaw guddi bañ di tayé yakarna lolit lo am solo la ndax ku wara wotu tu señ bi ca noné yakarna kon yow war ngay fa guddi motax wax nañ né ci mujjii señ xaker na defan ma andil nako am médecin mu di ko xol ndax dal jëm ju mana ci xorom lol to bané ko dal ah mom lay dara deugo xana nek ki ne law seigne bi ne waw ah man day bako bako fanané Touba batay fatilikuma fuma ci gem beut yakana lola lu am solo la mana yek responsabilité bu reuy bi taxna na kon ak tayelam kon mana ci kon dakhon yakana yit lolou kon am bind lay doon ci ñi nga xamantene ñoy koutay yi ñom ñu xamne kat ku yanu li ñanu la sun borom tagge won bopam kon warna ci ñom moy la taqulu sirtun wa nam yalla mom amul jottu
nelaw ndax limu mu yano dafa bari lol te kat sunum kat lottu ci señ bi ne ko nagay saxo ji jangal xwan jang ci ga nak waxu ñu rek jang non waye nak jang ko setan tal ko ndax man jaxlat ndax señ Touba ci lam waxon ne man ne kat mom buy nelaw xolam ba day setan dal alquran kon mu ne ko ci nak nga daw walif jetaayu mana saggan nakat saggan nak moy fuñu fat te borom bi saggan mom day mom neena man na andi ak nak say mu ne ko yet nga fexa ba mana tiri mu jew nit nang ko raxase di ndukul yalla xam nga ndukul yalla la nak moy lamuñ wi bu ci wax len lu sun bo geureumul mune it ak di tuddu borom bi mune ko nayit so beugé nak and ak nit ñi ñepp nak seen digënté baax ma ci digënté ak ñom waxuma digënté ni waxuma nit ñi ak yow waye sa digënté ak nit ñi yewen na nga yéné sa bop ma na nga yéné sa borom li nga yéné sa bop mune ko kon day kep ko gis ci aduna yen ne ko wiyu kon nak waxu sax day abdir waye wali man ra'ay dawo la wax ke lo buha kep ko gis rek ne kat beug na na wiyu yene ko muneko kon nak nga sax ci li sun rom geureum lo mana sun rom li nga xamantene geureum lo nako nangke sax mana nga geureum lo li sun rom geureum lo waye nak lo xamantene sun bom na gërem lo ko bul ko gërem lo yakana lolu mana borom togaay yi mana bu ñu ñu bayyi yeexal ne kat sun borom mom li mu gërem lo moy luy defal nit ñi te pare le gërem lo nax soxna astu gawan daana wax naan su mbolo mi bare mu ne len kat bax xade toy na lu way ji mu sax mana bakum sun borom bi moy nit ñi mana fexé ba jariñ leen bañ leen reerel sun borom ñu bëgg ci jaam ñi moy ñu mucc yakana kon dal ci tan kon mom mana koku nga xamé ne Seigne Touba mi nga doon wax ak mom kon nonu koku ci kat moko wootu kutaay loolu nga xamantene mag ñi nga xamantene man dindi won nañ ci sun bi mujj nañ nangal ko waye nak ngir nité ga waye nak bat bi metaye muy teunk nité ga moy ne djub mom ma doy ci mo Moustapha wax ji mom lim geumal moy ne kat aw ci sunna rek.

jeureujeuf serigne mustapha alkokiyu mel na ne liñ doon sakku leer na ci dëgg yi te mooy jamono ji fi cheikh mustapha ñëwee ñu wax ak kilifa yi nga xam ne moom la jamonoonteel ca booba te su dee wàllu mag ñu mel ne ñoo ko ko def te itam taalibe serigne touba lañ yoo xam ne yàgg nañ ci yoon wi te am na lu leen serigne bi sédde nam fexee kon ba yilif ñëpp ca noona moom lay wax ne serigne bee ko fàggul boppam muy ci nite ak amal nit ñi njariñ ci gàttal su fekkee ne dégg naa wax ji bu baax a baax xëy na kon dana xaw a mel ngóog liñ ne moom la sëñ Baye Diakhaté waxoon ne ko yaa yeewu yaa mën a yeew asgor ba dootu fa jóg teraanga ngay moome asgor pinti pànta nga ma kon nag njariñ loolu yaakaar naa ne waxuma la defal na ko yoonu murit waaye defal na ko daanaka mën naa ne ndoomu aadama gépp ci anam yu bare bari ndax nite ga moo ko may loolu benn ci yooyu sëñ Xaar yi la ma ci mën a indi ci juróom-ñaari minute benn ci njariñ yi nga xam ne taxawoo na ko yoonu murit boog wala taxawoo na ko diine ji wala taxawoo na ko ndoomu aadama gi ci diggante bi nga xamante ni nekk na ko fi bokk ci njariñ yi nga xam ne sëñ Moustapha da koo tënk ne Cheikh Moustapha la ko sëriñ bi digaloon mooy na amal nit ñi njariñ kon benn ci yooyu bala maa ñëw ci ñi ci des ku nekk dana ci am benn bu mu indi incha allah.

بسم الله الرحمن الرحيم جرجف سيرين مبكلو محمد جرجف سيرين مصطفى جوب الكوكيو غناو بني نيو مبكي سيار لين تاي دويلو نيو مبكي جيتو وون غير خاتوك وقتو وي Serigne Moustapha indina lu am solo ndax taxawayu Cheikh Mohamedul Mustapha ci gannaaw serigne bi lolou lu mat di jangat la bu baakha baax waye ngir tontu ci li nga laaj moy Cheikh Mohamedul Mustapha nek gi mu nekkon jariñ ñeel xet wi lu yaato yaato yaatu la waye ci bir bu gatte nonu yan lañ ci mëna seppi wané ko bañ man ko gis bokku na ci li ci jëk moy mat giko suñu borom matal ba tax mu taxaw gannaaw sëriñ bi top toko ci nimu waré ba défal sëriñ bi ak bëggum défalit talibé yi seenu bëgg moy jëmmé serigne bi ju tedd gi nga xamné bi fi serigne bi nekké fep fu serigne bi nek moy djuplu kay ba moy capitalu yoonu mourid andak na xamess na né serigne bi Touba la bëggoon moko gënal fudul mom wayé dogalu borom bi ca natou ba moy dir bob mu fa jottona nek rek la dogal ci mom gannaaw bi delu watu fa ben yoon bani room gu tedd ga yégué ci boromam kon taxaway bi cheikh mohamedul mustapha taxaw ba indi serigne touba touba lolou njariñ la lo xamne defal nako julit yep defal nako mourid yep ndax ngir touba mana mat la ci serigne touba don beug muy nek capitalu yoonu mourid di dekkup yaru kay di dekkup jangou kay di ab dekkou kay mat lam don seuk lolou mi ngi mana amé ci serigne touba nek ci bir touba jeuk serigne touba difa ne la ko serigne bi di beug beug men mbolo mu ndaw la fa nekalon waye fum nek fa la mouride don jëm defena ndiarem gi lolou moko may limu am tay gi alhamdullilah waye ku ne xamna ne bu fa serigne bi nekuto nit fu serigne bi ne fa la nit ni jëm waye ndok ba cheikh mohamedul mustapha taxawé taxoy bu mat seuk ba andi ko fa ci na nga xamne non la ko serigne beugé won kon lolou ndariñ munu ko fété kaw bimu ko fa indé ba nopi mu taxaw njabot gi taxaway bo xamné yésul ben taxaway ndax bok na ci li gëna kimané ku ne xamné ni sëriñ bi la suñu borom défal ak mat défal ko ko it ci njabot gi muy dom yi wayé bok na ci taxaway cheikh mohamedul mustapha kenn du gis ci njabot ni tudde ay njabot ci ndaw ci sëriñ touba muy ñi nga xamne bi fi serigne bi joge dessé nañ aw jang ak taxawu kenn mënu leena xamé ak ñi nga xamne ño jitu won ba tax ñu ne kat buñu fekke won serigne touba danañ am nangam nepp no xamne wares nako taxaw won nit cheikh mohamedul mustapha taxaw won ko njabotu serigne touba gog bopam gogi ba lolu ñu wax la tambalé ci mom cheikh mohamedul mustapha ba cheikh mohamedul murtada yalna suñu borom dolli seen leer ñom ñepp kenn amu ci lu nit di xol di am lo cey tek ludut askey rek kon lolu yit mat nañ ngir bayiko ci Serigne Touba waye taxaw ak Cheikh Mohamedul Mustapha yit feñ na ci bu wéré wéré wér waye nosé gi nga xamné nosé nako tay ji mourid gi ci gannaaw Serigne bi ndariñ la lo xamné momit yalla nañ ko ci yalla fayal ndax it nak ku ne xamné né Serigne bi lim djiplu won rek la djiplu won nu desi doxale ca gannaawam ak taxawé jombul ay jinji ak batin waye fahir so xamné moko organiser mak ñi netli wuñ ko ci mom mu taxaw taxway bu mat seuk gannaawam xamné mbir dañ koy nosé teggu ci aw yoon ndax manes ko jariño tax mu jëfé ci namu ci jëfé sampat kilifa yépp kenn ku nekk wét ga nga nekk mu fekk la fa dëgeural la ko ci xamné fi sax taxway bu maté wu ko won lepp lo xamné dana laaj nga mat kilifa ci barab ba nga né lolu sababon na nit su nekké ci barab
difa kilifa te nit ñi xamaguñu dayoom wala joxaguñ ko waccu kay bañ ko wara jox mu ne ñoket ak jëmum ju tedd ji dim Serigne Touba ñew fekk ci kilifa ga fofa talib yeb fekk ko fa su fa joge jall fenen kon dañ xat lol dañ doon firna ci ne ki kat la fi Serigne Touba sampu te mat lum doon motax Serigne Touba juk fekk ci ko niki nonu ci nosé ci kilifa yi fi bayiko nga gis barap bo xamne yoon wi gan la fa yaggu fa mbolo ma fa nek ay ñu bes lañ ci yoon wi kilifa ga nga xamne ñom lañ fa nekkalon kilifa ga xey laqku su mbolo mepp sawate kenn ku ne dem wuti fo dem kon and gañ andon dafa melne da fay tass lolu sabab mu sampat kilifa gu fi bayiko mbolo ma andon te necc ta xamne kep ku de ci top serigne be tax ñu lay top mu samp doomi kilifa yi ci gannaaw kilifa yi ngir mbolo yi mana and defaat aw say nos ba baña tass lolou di dox ba tay ji definaane njariñ lolou wessu na sax yoonu mourid waye julit yep nga ci jariñu kon cheikh mahamadul mustafa nonu serigne mustafa djunji ci liko serigne bi djunjoon ci limi jef mu diko jefandiko xel lolou dafa xel momu dafa ci jariñ al basariya daf ci jariñ doom adama yep daf ci jariñ waye mourid yep ak julit yep lolou yit amna hikma bu sew xamna melna ne waxtu wi mi ngi jégué hikma bi moy ginaaw mom mo jëkke wootu Serigne Touba bi mi wootu Serigne Touba ñan ñoko wara wuy ci ñi nga xamne ño topon Serigne Touba ku ne xamna ne nit ku Serigne Touba nampal ba mu namp ba mandi kenn dootu ko jaay baati ndeesu ko jaay ak wilaya donte ku ne xamna ne amon nako bam doy seuk waye boba ñooñu fesson nañ Serigne fess go xamne su doon ak wilaya rek kenn ku nekk japp nga ne jeerul ngay jog di seeti kenn mu jël wilayam denc ko ba ëlëk fañ koy soxla mu liggéeyle fa Serigne bi waye jël xelam mu rafet jël jomam jël pastefam jël ngoram ba nonu ko Serigne Baye jax di waxe ya ma tey asgor pinti panta nga ma kuy kilifa ku nekk mu jëflante ak yow ba pinti panta la ba ñepp and ak mom defup nos ci li Serigne bi bëgg mom mu jëlon bëtam tek ko ci lenn kep muy hëdefam moy bis bu fekke Serigne Touba aljanna su ko ne ana njabot ga fek ñepp nos na len tek len ci yoon ku ne mu xam ci lam nekk lool rek mo doon lu djublom te kuko mas ci wax leneen luy galankor loolu dula deglu dula wuyu li rek mom la jëlon tek ko ci kanamum kon loolu mo sabab nit jëfé jëfinu wu melni wi Serigne Moussa wax legi waye mu tek ci lu rafet lamu ci tek moy koku kiko defar kumu defar wessuna yaq nga xamni na Serigne bi doon def su nit ak mata dem taxé mu ñew ci mom ba wax luddul nona mom du ko tontu ci mat deg waye ci ni maté lay tonto ci misal dafa am ku mësa ñew ci dafa mag ni dañu mësa tok Serigne Touba am kuñ tuddu am ku ne ah koku di njub lang Serigne bi ne lool rek day bax njub ba lang ca ku ne xamna ne walaf bu nan njub lang leneen la ci djublu waye Serigne mom njub ba lang ca lako déggé nga xamne loolu dañu tektalé ñom dañu mat ku ñew ku mata demit mom mat gogu lay jëfé Cheikh Moustapha it non la doon jëfé kep ko xamne masna feñal ak mat di mom mu jëf ak mat ba yobbu la fam la wara yobbu te yaakar na ne objectif am mo ne kon lolu taxaw gannaaw serigne bi organiser yoon bi samp ñi wara samp degeural li wara degeur ba lepp tambali teggu ci aw yoon momit mu wuy ci boromam ndax defo na lim war def serigne mbake